0: You're on Eagle FM 95.5. Madonna, Express Yourself, 8:38.
1: This time check is brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations.
2: Si Alex, ang ating sharpshooter dati. Marami na siyang napanalunang MVP awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya.
3: Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to?
4: Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata.
5: Para luminaw ang paningin ko.
2: Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay.
6: Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko.
7: Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang mata mo na ang MVP.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sa...
9: The best of the English.